Naraina! Hakang sa kagad mangoy, ikana sa inyo buhini, tapangiki din parabanda. Ha, unsa bani ikana, diba, karma ko satpaya isab garo. Palana dina, palana bara, diba, diya ko lagi sa inyo, bariya diya unuman ka, naraina! Diyo ko ma!

Kane ka ta yo bane ka sa ta ye kai gara lele o. Luka dhoni saban saban dhoni pani ya mona dhoni kele o. Chandi ko lo la ke vaye ko la ya mona dhoni kele o. Chari lai kod ko tim lai rata mata tha mai kod ko kamero. Apa ko chanu rata mari janu tha mai kod ko kamero. Gar gari khau ki bide sali jau ki da man chamero.